Area Yamia Kwama Lonzi ni Go Gota na eya reho semo and kwanye sem so na eye nije semo Yo get semeni yamani hunu Debi debi debi debi na menibe hunu Mese watu nyame bana for depono Kodi kodi kodi kodi

afa na mu se monukum ne ba na monukum no e di akodie na ba wo kasunsu mu kasasa se ka mu ko logo logo kata ma dindiri ni bos I am sake se bi daddy wa chi ho o chi ke se bi ba fi ha hey metin yumbi wa se